Babe di re fella mona nna le wena ka jeno ke a leboga. Na te fella ke ntwe ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe tlabeng o yetsa ka jeno. O ntse mametsi di popesal dancer ke Arthur Mafokate ho 0100. Mame di re fella mona. Kopana le nna hape hape ka Mantao Seng ka hora ya botshelela tla ba re tshwere ha di wele the morning express. Cheese ke a mona. Cheese la cheese. O tla nka o tla ona jwa le horeng ya shumela metsi media tsa melwana mona tena tao be horeng ya boraro. O tla ba ntse tsa male ho lelele jena ho tshabileng le fatshe ka siemo. Ke bua ka ho kang ho ntse tsa mahodi jena. Ke a chipo the chipo. Ye ye ye ye. Ke sipho. Yes. O tla nka le yena mona timono. Bao be horeng ya boraro kopana hape le Joseph Joey wa Khasi ka the beat goes on and nake magidela ke Edibo na te fela ke tsohle hailale.